0: na musanji buli mwezi. Hameini branch muhoro. Abantu mwijega mwenese campus zinu. Mukeberwe, mwegesiwe, kandi mwongere mujanjawe. Kandi branch zinu zona ibiri, nizikora buli kiro. Okwenda kumanya kusingahu. Batera 0 musanji munana mukaga. Kinana na itanu. Ikumi na munana. Abiri na ina. Dara nenu. Eya 0 musanji musanji munana. Musanji unemu. Ikumi na musanju. Ikumi na ina.
1: I'm going to go to the house.

0: Okay, tuli lize tukiagena mubuzina waitu, that is exclusive 5 at 5. And then tuafuna ho mugenyo wa wangu mstudios. Kandi aine utumwa wa yo wa kuenda kurabia ho wangu deni kwa tugaruke.
1: Wevala mino msumikanzi wa program amavala ndibi ya mukama John kuruga una kurabia. Nyonyi zile kurangisa ente komerwe umukiaro kiaro ensama buho muliro kinyarwanda murutete sabukaunte ente yo kanumi kato kainoboya buku tukura kaka ijaijo saha za limunana za nyamisana so muntu wana kumanya buliriru ente yo ajena sente zo bukomine kikore kisangu ente yo yaye neze birango.
0: Okay.
1: Aba buhumuliro kanyabebe mukasagali kinyarwanda mukiyeyo ko akumanya bulirirwe nte atera simu 0 musanju mukaga ina anana isatu kinala na ina 15 0 musanju mukaga ina anana isatu kinala na ina 15 rundiki 0 musanju wemu ana na itanu kaga na muenda ana nemu
0: zibagarukire mu mporampora
1: inabezo 0 musanju emu ana na itanu kaga na muenda ana nemu rundiki 0 musanju mukaga ina ana na isatu kinana na ina 15 akata ako kanumi kato kainoboya buku tukura kalibu humuliro ruwensama.
0: Okay.
1: Wale muna mabara sigerendi vya mukama John.